Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulan na lo, betia po lima banda-banda lo habali lo hulan na lo, habali uhi walia to ungu di minggu mola betia, tehas din Daniel Watia, ta mo potunggu lolo iya. Mengudlawa mengutato, masa tia buti umotolo di diki to Indonesia, mano timi edu tau nu he odu he nga ongko silio. Hama lomai umondo SD tunggulo perguruan tinggi. I akademisi lo ekonomi to UNG Rifi Fazrina lo otanggulai. Mo aami ongko silo umotolo di diki buti lo bobo tulo. Botulo lo onggosi umotolo didiki boti, ma mengila botao, botulo haraga lo sombako. Wanude upohi hedumola umotolo didiki to ASEAN, odelo to Malaysia wau Singapura, i Indonesia umalo botula lo ulaito. Utie musimahu a opadulia, sewu ma orasa lo mongo udulaa, to umoposikola walao. Poilelio uma mose peli mulo-mulo to umo posikola wala aboti. Sabu onggo silo umo posikola to wala aboti, malo botula lo ulaito. Mungulama ngutato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

tato. Ti Gubernur Gusnar Ismail lo tanggulay de upenas upilohutulia tohulon dalobuti mai lo olay aro dawalo ekonomi tohungola iati. Ti dio pemelatoni mutu. Nabo mo a amimola lo orasa ro dawalo ekonomi. Nahi dihima hotel, penginapan, ilo polu. Rumah makan, wau UMKM, ilo tila pulo. Tunggulo tahi de loa bento, hide loa oto, lo oto dua tila pulo. Penas umaleng kota lo nasional buti, hiango olanto tohulung talo, uk mopo otak, mialo mopo romo silipu. Tunggulo mamolo opa mola tolipulipualo, tilanggulo hulung talo. Nabo pohilelio de dilabo topenas mola u otila pulo. Nabo hiango umo promosi wolo u woluo tohulondalo. Ita tohulondalo lo pio heto tilanggulo u lo wali ahalulu. Potala modata mai ta tonggo wisata mai. Wau tame mo podutu lo investasi. Mengulama ngotato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.